0: Malam Bala
1: san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sidikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sidikiya a gini na biyu dake kasuwar civic center a jihar kano ba a lambar waya 07 07

0: taurin miyan nan kuwa ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
0: ma? Aisha, ina zuwa zan tafi gida in dawo.
2: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku daure ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.
3: Wayar gari da shayin Lipton yana da wata hanya da yake tattara mu. Kofi ɗaya, ɗaya ya kake. A lokaci guda.
4: Mutumina, baka san me ya faru jiya ba?
5: Kai ma barka da safiya.
4: Ya hakuri mana shayi kafin hira.
5: To shikenan, faɗi mana.
3: Ai, inda shayin Lipton ne, ba cika kofi kaɗai yake yi ba, yana ƙara kusanci da zumunci tsakanin jama'a. Shayin Lipton yana haɗa zumunta.

ojumo re ojumo ayo ojumo dunun lo tun mo mi ni kutu owuro toni ire wa mi re mi orohun meji fo ba mi oke to ju ope lo oba to de mi ateyin ololufe koni si dojo oni opo lo ti ku opo lo ti segbe opo lo wa ni lewo san ti won ki gbe o nta mi o nro mi be awon kan wa ni ahamo awon olopa lasiko ta wa yi ese ti won ko mowo ti won ko mese lo gbe won de be emi o fi yo won o mo fi ndupe lo ba deda seda ni so reru to ba mo nuro ni o mo pe du idire ti mo fi ndupe temi lowuro yi ibe oni royin lo tun ru pe gbede se ti gbon yin latori koni 85 o le ko dondo wa zobia fm loni ti nse ojo ru ojo ketala ninu osu 5 odun 2024 idi ise ni lati mo ni lole adedi ise ma se agbole loni tohun baliki ezire wa mi ri omo lawa ni o ma karoyan un fun yin eje murin ajopon lowuro yi latori minister ipinle fun ile ati idagbasoke ilu tana iyin won abdullahi tijani gorzo nibi to si fagile ipinu re lati dije dupo asofin ti yo soju awon eniyan apare wa ipinle kano iyin won ile igbimo asofin agba ile wa lodun to nbo o si ti fi atileyin re han fun asofin barau jubril lori idibo fun ipo asofin ti yo soju apare wa ipinle kano nile igbimo asofin agba ile wa igbakeje are kashim shetima ti se ipade pelu abdullahi genduje ati abdullahi garuso ni ilu abuja bakan na ni ijoba apapo orilede yi ti so di mimo ipe egbelegbe owo ti o to bilionu 8 naira ni awon yo lo lati yanju isoro awon akeko orilede yi ti won ti ta pe ni ti awon ilewe ile okere iwon labe eto eko ofe to ba lo bakan na ni eya igbe oselu pdp ti minister ilu abuja isan weekend dari ti so di mimo ipa awon ni igboya ninu egbe oselu awon iyun ni ipale mo fun idibo to nbo lona won na won ko ti se ton lati da apo mo egbe oselu apc awon yo si ri mo daju ipa awon fe eyan egbe to lodo la lowo lasiko yi lele ninu idibo na ewe bo sile je ipa awon alenu lora ta awon da ninu egbe oselu apc ti fenu ko lana ode yi ki gomina dapo abiodun dije dupo asofin ti yo soju apa ila orun ipinle ogun iyun ni nidubo odun to nbo nile igbimo asofin agba ile wa gomina ipinle ogun ta na tun ba gbenga daniel ti ni o ye ki won se idibo abele bo se to ati bo se ye ni o gele bi gomina ipinle eko babajide sanwoolu se ti bere si ni gbe osubo kare lai fun ile iwe giga fasiti lasu lasa ibi ile iwe fasiti ohun bo se je wipe ile iwe ohun ni awon akeko yan laye oju ti won si mu ninu orilede yi iyun ninu idanwo utme odun 2026 sanwoolu ne yi fi won wipe pari biribi ni ile iwe ohun ko leka eto eko ni orilede wa bakan na pa ile itaja ogun ti o to 1550 eleyi to je ayedero ni igbimo to nri si isakoso ogun ni orilede yi ti gbe tipa kakiri korokondo ipinle nasarawa ipinle kaduna ati ipinle kano ta wa yi lati le se afomo awon ile ise itaja ogun ti ko fese mule to ni orilede wa bakan na ni ijoba apapo orilede yi ti pase fun awon ileiwe giga fasiti orilede yi lati ma fi owo si juwe ile fun eyikeyi akeko ti o ba n lo ofin ni ilokulogun oloro lemo lemo leke eto ilera lowuro yi are gbe awon nurse agunbere atawon agbebi ni orilede yi aruna maman ti bere si ni ke tantan lori bi awon nurse agunbere orilede yi se n fofere kuro ni orilede wa lo si ile okere o ni eyi o se akoba nla fun eto ilera orilede yi to ti me tele ofere gege odi oke okun nibi ti royin ti so di mo wipe orilede iran ti yegi fun okunrin kan lowuro yi latai bi o se jebi esun wipe
ohun se alami fun orilede Israel yun lasiko ti ogun lo lowo laarin awon orilede mejeji lekere daraya lowuro toni gbajugbaja gabolo mo orilede yi to n gba fun iko Atletico Madrid Ademola Lookman ti mi awon fun iko egba gbabolu re lana ode yi eyi si ti mu won peregede fun idije Champions League ti sa to n bo lona ibe oni royon ni ju bayi lo latori koni karun di logorun o le kodon do wa zobia efe nje tu pade wa ni dede ago kan ku seju me dogun nigba ta ma mu royin kaakiri ile wa ti loki okun wa se ti gbo yin balikizi re wa mi ri la wa lo ka royon fun yin won ni agbe mara eni la npe temi dire ire owo ire omo ri alafia ko ma je titi wa lasiko ta wa yi ami

0: miyan nan kuwa? Ina bukatar kari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: ba? Mama Aisha, ina zuwa, zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku dawo ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna.

0: Taurin miyan nan kuwa? Ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: ba? Mama Aisha, ina zuwa, zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku dawo da ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunƙulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.
4: Wayar gari da shayin Lipton yana da wata hanya da yake tattara mu. Kofi ɗaya, ɗaya ya kaci. A lokaci guda.
0: Mutumina, baka san me ya faru jiya ba?
5: Kai ma barka da safiya.
0: Yi hakuri mana shayi kafin hira.
5: To shikenan, faɗi mana.
4: Ai, inda shayin Lipton ne, ba cika kofi kaɗai yake yi ba. Yana ƙara kusanci da zumunci tsakanin jama'a. Shayin Lipton yana haɗa zumunta.

0: Malam Bala
1: san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep television da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sedikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sedikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba a lambar waya 07 07 48 43 44 55.

0: aja ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba ma nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon ase to ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
1: e ku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbu aba ti a mo si CDK CD CA RE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
0: kini yo ko ma se pe fe gbe won ma ra
1: ni ti won lo gbo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati osse meji titi di 40 weeks ogoji osse lati mo sanwo
0: mo be bi nke se won kokoko san iye kan le ni won wa gbe oja won a mo san yoku die die bawo won se
1: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ba ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa niyan sa
0: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen koko san le die de to di pe e da fun
1: e se won lotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mo osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo to ti lotu en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pin ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won anfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin lamu rara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni block 2 civic center ultramodern market civic center nilu kano
1: oluleṣẹ wa si wa ni number 6 ike asogua anthony leku ni ilu Eko be ni olotu
2: ero ibanisoro wa ni 0707484 3345
0: e ba n to pe le kan si
2: 0707484 3345
1: e seun olotu
0: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla teje asoju CDK iwa na magore loni o le ba de ti o ni dukia
3: ore wa kilo le to roju koko bayi
4: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni o ni gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe

0: Iwo Miriam mo ti niyawo nle mo si lomo nle o bo ba se tan lati se temi mi na se tan lati se ti e
1: Hallelujah
0: Emi o lero wipe Malan Saminu o ti se n to ku die ka to Ripe opolopo wa na la ni kaka kokunrin ma gbe dudu ko ma gbe pupa babare to wo to fe fi saya kilode ti o le gbe sinu le opa ofin Olorun oba mi oke bon Won se ni laanu wipe iyawo tuntun ta sese gbe sinu ile. Nigbe iyawo ti o ti ju ose meji si meta lo. Orele ti mo n ba yin so iti wa lori .com de ba ti lori .com e ba nbe gadagba gadagba. Kini n to le sele to le mu ki iyawo tuntun ta sese fe ko si wo sun sun sun. Kole ni to won ba ninu ile atawon omo to ba ninu ile oun se tan lati ran won lo sorun

0: o toro gafara kekere kan lori oro ti mo ba yin so ni role ti toni Maryam Muhammad o ni yawo ti won koko fe
1: mo sa wonu re mo ri
0: ohun yi kan na lo sise be to dana sun omo mejeje to si dana sun iyawo tuntun ti won sese gbe wole
1: Oluwa
0: lenu ose meje ti won gbe yawo wole ni Maryam o tin dun koko mo yawo ti won gbe wole

0: dede ba se nba yin soro yi Miriam ti wa lakoto awon olopa opolopo awon eyan so di mimo wi pe owu lo nda Miriam laamu
1: beje lo kore
0: eyan ba fe jowu ibere ti mo fe ma bere lori gba nko gbe ni role toni ni wi pe kilo birin jowu le lori gan ọkùnrin ni njowule lori ni abi dukia tọlun oba mi o ke se fun ọkùnrin ni njowule lori abi kini gan baba wa la njowu se bi ti karan ra eni lo sorun apapa ndodo ni eje nsi ojo opo sile koro ko le ba ya daada ni role tito ni mo fe ke pe ke lu daada gbogbo owo obirin to ba ti jelesin musulumi dakun lo re di mo eru re lati wakati owo yi lo bo ba tin gbo wa wi pe iwo nikan ko loko re ofe gege bi iyawo bi yondo olorun oba mi oke ba de fun oko re o sese ko fe meji o sese ko fe meta koda o sese ko fe merin o
1: ise re po
0: eje nsi ojo opo sile ke le pe ke lu oro yi daada ke le fun awon obirin to je wi pe ojo wu yo ko lenu ni won ke le fun won ni moran to tu ateji to ye e pe wa sojo opo 09023209053 eyin ti isele ta mu wa se ti gbo yin ni role to ni na to ba je pa gbegbe yin lo ti sele e dakun e pe ke fi di okodoro oro yi mule ripeori.com na lele ita ti gbo hello the caller
2: hello
0: oruko yin ati bi te tin pe ku role
2: mama jara lati igba lati irijalem
0: iya jara kini to birin jowule lori gan
2: ah baba omo ni
0: baba omo lo birin jowule lori
2: wallahi baba omo ni won le ko tani kankan mo ba won je awon nikan la won je
0: oni lari ko ni lari e njowule lori
2: wallahi
0: o ni oro ko loro won jowule lori
2: wallahi
0: o ni dukia ko ni dukia won jowule lori ki wa ni ta jowu gangan lara iya iya ti lo tori wi pe be ba wo opolopo awon obirin ti won jowu yi be ba wo okunrin ti won jowule lori be ba ra woran okunrin ti won jowule lori eyin gan be to wi pe kini tan jowu lara okunrin leye hello the caller
2: hello
0: egbe osoke e ti wojo opo yi
2: to ta si wa o na ye ko wa laye
0: kile de ti o fi ni wa laye won si n gba toju lowo mama wa won si n gba toju lowo ani won n gba toju lowo iya mi eru olo won si n gba toju lowo
2: won gba toju lowo se o wa to dabi
0: mi mo wa ti ifidi re mule pe won ti ku debi pa ni ko mo si laye
2: eh o na ko lo gba toju lo titu
0: eyin ya wa e ti idamilo eyin baba wa e ti idamilo ani kile njowu gan lara okunrin be ba ri obirin mi ti njowu okunrin ti njowu le lori yi iya ni fin je o ebi ni fin pa o sugbon sibe sibe si tun njowu le lori hello the caller hello e kuro le ori bete o latori WhatsApp mi won ni kin pe number mi lo ni jelenke oda ero ibanisoro wa 09023209053 hello the caller
3: hello ra kon ni kwale
0: oruko yin ati bi e tin pe
3: ya grand ni
0: o bai si
3: dawa o ba nje
0: iya mi kini nte njowu gan gan lara okunrin Oh, so me, do you want to be a woman? kódà kẹ̀kẹ́ nà pẹ́ẹ̀pù ló tún gùn kábíyèsí olódùmarè jowu lori Dangote, jowu lori Ote Dola. Jowu lori awon manya manya orilede ye. Lori okunrin kan ti oni ga ti oni go. Lele n jowu le lori Elo the Color. Ba mi Sunday lati lo gbomoso. Ki lo birin jowu le ko to di pe nlo sabola apolowo oja.
3: Obirin bi mo fun ni. Obi omo pa ni. Obi mo fun ni. Obi omo pa ni. Ki ni won pe lowu gan. Ara gbona. Ni won ba lo birin jowu mo. Obirin to ba ti jowu ju bi opo ko yo opo mo re.
0: Kabiyesi Olodumare.
3: Obirin to ba jowu ju bi opo ko yo opo mo re. To to ba se te Alabama ise su ni. Tesu jowu ni. Esu oran se to ba ran se yo wa se ti to ran olo.
0: Kabiyesi Olodumare.
3: O to to wu in to wu wa fun nu ki le n jowu fun. E okori e so kunrin enikan. Kini gbogbo wa ni. Okunrin sokunrin nikan.
0: To tumo si wipe okunrin ti gbogbo aye ni.
3: Okunrin gbogbo aye ni. E sokunrin le pelu awon. Okunrin sokunrin nikan babo omo mi lo ku ko soko mi.
0: E se modupe san e je npolowo oja, e se modupe. A je ntabala apolowo oja de eyin iya wa mo si fe ke so fun mi kile n jowo gangan, kini n to de kini n to sele.
4: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi chicken flavor? Oh yeah, spell celery.
5: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
4: Bros, you want to turn to salary? Okay, spell turmeric.
6: T-U-R-M-E-R-I-C.
4: Yes, so
6: turmeric.
4: Correct. One carton of Maggi chicken flavor for you.
7: Maggi chicken flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer. Hey.

0: ointment tuntun yi ni eroja marun to je kebe ti irora ba wa ko si fo ni itura
1: lo rob extra mentor loni o gbona wole o yara sise
0: aye pada ko ba si leyin ojo meji yoju si dokita